Yana Kashwani Turak, na tum sueng basa kanti kon dal ni skang pa transmission na rim tak soa sa kanti na an prung nam. Dal hadagani kor tok bulsini jun jani kor che tarik roi bur prung. Aru ya station ni program rong kon na simang rachani sot brik tam point mit ke tam sa mitem medium wave. Bahasa sa rachani kol achik tam kilohertz tuk na soinga. Dal dok baju ahon na simang delioni hindi kobor kok na sogen. Jojol dok bunga baju absan station ni english kobor kok na sogen. Yana Kashwani Turak.

Nasimang hajung composite program ko kuna soenga da osni ba jung ahon nasimang de leoni hindi khobor ko kuna sogen jojos ni bonga ba jio absan station ni english khobor ko kuna sogen yana kashwani tura

nak simang bagi film ni sabtera gitko kena suaha da nak simang na force to film ni neha kakar ni rengpa o janya gitko kat matang skainga.

nak simang first tu film ni o janya git ko kena suaha dau nak simang na chasme batur film ni wajid aro ali zafar ni rangpa anda gora race me doda git ko matangia.

Bon kami nak simang metro film ni ki kini rung ba alvida git ko kena swaha aru yerang baksa Bollywood melodi ko kamata ni semua ba yenun bot naha tau chet pa jong ahon nak simang Delhi ni Hindi ko bor ko kena so gen chet chi bonga option station ni English ko bor aru chet khola chio shilong ni salgro salaram ni English ko bor ko kena so gen yana ka shwani tura.

Pinatum zeng pasakan tiko na kashwani tura station ini prungnam tura program na changta ter mchak swa prungnam. Ta hajangini kuru tok busini jun jani kuru che tarik robi bar prung. The District Hub for Empowerment of Women by DHEW Tura, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ba gasak mako pekat ka par nga cha nirang baksana, niyam ni apalong gita da kanirang ni kosakong ani salko tura oba, hazagini kuru tok busini jun jani kuru tok tarik skrober salo rungram horti hub multi-facility center ro, ya salko gisakra ni ko takangaha. Ya programo ding tantang sorkari ni o dungi kam ka gapa department rang baksana, Educational Institution rang aru sepang gapa sungsal ni mandirang riba e, ya programo pekat ka par nga ni bos turang ko zakalani chi bi inakin begini yung a, unigaman ya pekat ka par nga ni rang ko zakal za china ni, makrakatan ni ko nangani yo bakor angaha. Jun jani kol grutok tarik jenak sa kamuko ya pekat kapa bosturang ko zakalani aru niyam ni apalo ya bosturang ko palas manirang ko dakani ko sako ya salko deng taman sa United Nation na abacheng at ngaha. Jenny maksungan yan yan dakpa pekat kapa bosturang ko zakalani ko butnat na aru ya ko zakalani era mande ko namgija au niya ang atanirang ko zakaleng kapa mandirang na uyatani ko nan baksa. Doon gaman niyam ni ko sako manigija takani rango ni zakatel usang na aru agasa kamuko ya ko rae rakin champing suani ko takinga unigaman plak rank pa chatam berang aru songsal ni manderang ko yani gaman apsan khamko kana di jani ko dakangha ya programo bakura ka sakanti kon bimko sega chenge uni ja manjol jol district social welfare officer DSWO tura ma MOT sama aba chenga gan thala tani khatarang ko ganang ha andake GSDHEW tura ni ma cheranda e sangmani jakchi mosom te gan thala tani rang ko dakangha Medical Department ni District Legal Service Authority DLSA turani makrakatani khatarang ko aga nangaha ndake ya pekat kepa busturang ko zakhalani namgidani gimanba uwa uyatani rangko wamangna onangan baksa andin sana banani ba wamangna dunga are pekapa busturang ko zakhalani ko champeng ani ko dakani bidingo police department rang ba gan thatani rangko dakangaha ya programo Don Bosco College Charitura Government College porang pa chadam berang chak suani girang baksana Pekat kepa busturang ko zakhalani chimai da kepa busturang na mandikho ngatna gata matna aro ya pekat kepa busturang ko champeng suani baditan gamcha tani bidingo ba mat gope wamang dakme sokani rang chimi sokanga ha ya programo block development officer BDO rungram CRRD block ni mongsong pa sokpa ong e programo bakura anga ha ndake field level officer DHEW tura Sri Dresspon M sangma mathal plani khatarang ko agane program ko machotatani ko dakanga ha ya program ko atani sungani era manderang na ya pekat ke pa bostu rangni geman magra katani ko rakken ona gata atani kam ko uina gata sarkarin gata ba khu mangi kam ka ani foreng pa bisarang aro songdong pa sakanti nam ga pan sing pa aro pekat pa bostu rang ko jakhalani gri ga pa songsal ko rakani bidengo ya program ko atanga ha so meran dong kweni man ha chingit mun sakop nang na

Nak simang hevel son sangma arundol ni sunar matelani git rangko kuna soenga. Tas kubaji ngahon nak simang delioni hindi ko berko kuna sogen. Jojo skubunga baji absan stationi English ko berko kuna sogen. Yanaka shuani tura.

na simang soli sangmani gitrongko kuna suaha da ona simang na juning bat marakni gitrongko matang skainga gitrongarong a ayon manbiani aru idulbo o apa

mun kami na simang juning bot marak ni sonar matelani git rang khokna soha ha aro yerang baksa bi sarang ni rang program ko matani sumai ba yanun bot na ha toj kongo ju han na simang delhi ni hindi ko bor khokna sogen jol jol kongo ba ji yo absan station ni english ko bor khokna sogen yana kashwani tura

0: People's Padma on
1: Yana Kashwa Nitura na Simang Delio ni Dentan Dentan program ko kna so na na ha Aruya station ni program ko ka matan ni so me ba yanon bon na ha Natum swing pa sa kanti kon salam yan Akashwani Tura

0: Oi, Ruga, meine Sonne, er war dort Kontakt in Skanya.
1: Plus F, Chinko, Ninga, Chimwe.
0: Ja, plus F, Nigman, und diese Tanat, Naman, Ginma.
1: Namas, Yama. Jin Salon, A, Chani, Rango, Chaon. Bienko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aro, Chungpa, Vitamin Rang, Dong, Zaon. Mandini, Chanchianiko, Bilgriata, Aro, Bien, Bimanko, Manumata. Unigman, Sa, Chani, Rango, Brion, plus F, Chin, Nang, Pakusa, Brevo, Uno, Vitamin, Aro, Ayan, Gnang. Bien, Bimanko, Mangrakat, Naruan, Sing, Baljoke, Akinagata, Chani, Bosturanko, Brion, plus F, Ni, Chin, Nang, Pakusa, Brevo. Yako, Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong, Nikita, Wiatin.
0: Naabatang naman sumuyo nak ni hospital na riangan ni Kugi Sikra Ama. Diyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon kapalik karang purika kain niya ni arok sirka ni report rangko. Gapchupule biko rabot na nangan baksana. Uni ja manutokun rangko rak na registration kak kapalay no. Ruta sumuyo rang na chading na nangrong atam. Aruyan na minning biyan niyong atam. Andi ba? Naadaw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May nasurkari ang ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtuk baong ating ha. Yana na anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gay Chibri Dongkapa Digital Number ko sa nangaya, Jiyon Patangaman Sumayrong anak ni Plak Sanabana ni Record Rangko Nal Joki anak ni Phone Nun Chipedo Namat Gano. Nakwa abhakar tunga ngodi, doctor ni prescription aro lab report rangko nak ni phone na jol jol watat namat nai gino. Wasan wai gijan na hospital lo QR code ko scan ka enba, ru uta sumoy na chadenga ni aro bimu se katani gudak na nang jawa ha. Yan kina nang gija gapa nal joko pa aro chukum kan tanga nang gija gapa nga. Nak ni number ko mat na gata na daalan abha app ko dal kabo. Dakcha kani ko nang iyang odi, jiro gatham dokbri, gnisku, sabri, sni gatham sku number o na kol kabo, ba, @abdm meghalaya ko, FB, Instagram, ba X, Twitter gata follow ka bo. Abha, ansing baljoka niku al tugupang ataha. Yako jinmani namgani na Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong uyatinga.

Yan akasvani churang mithlani gitrang ko gamatani sumoyo da ona sima wetterfield marak aru nidolni aru salblen marak aru nidolni isol narak mithlani gitrang ko khna sona matgen skhang pau chana simana wetterfield marak aru nidolni gitrang ko gamatangiya gitrang raung enga chimak dalsa aru mangpan gitrang enga aganbo